iti ako ubo no sa tukuan ko sa pikuko no kwaping anini sa to kapasaka-saka ito to suta inukay sa tuko kamangay buwawa awot usat ko tano ruma mabukit ito ng pancha mabukit ito nga nga nutiran masanero akong mahanay pancha mahan.